0: Nyame nhyira mo papa ye nyame nna mo so a wo ye ma nnem tofo nyame nhyira mo
1: nay tawai tawai na shehe na bahiba
0: eh ba

mede se makoma no so ya betra mu a ne anya na asen wo be sesa no ah me pasa me mane so me pasa me mane chomai hi hi ha bara ba ha kwame na me som me pasa me wona me pasa me jano aya me yo Sauli tia nyume na tumi bini uji ya siya. Sa tumi ni yesu mweja nkane ni mu. Sa tumi ni yesu mweja mpwani shako. Sa utia nyume na nchichi wabi kosuwa. Yesu kristo wakini jae ura nyume ni mu. Nyume ni mu tumi ni mpwani shako. Mipata ni siyano. Malaika base. Ayandana ma. Resi nyame kesa katoli ya. Oh, sorry, I'm here, me better than this, you know.

Nasu wadi kaura de wona wadi tuchira urade se. Ukutona ya nidia. Inya busya bia ka ho. Namo kuwa urade na manita. Wani na urade so. Namo wadi kaura de wona na ma odia wakuma pe.

da swansa na mi too many hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano heja mani pefru no onyame kuwa mi na usha mani mo nyam na se ne o ye mi sey a o papa because on good to utini and then you